0: makaman sa kudancin Colombia a wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da shugaba Gustavo Petro. A Najeriya yayin da agoba Asabar ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti. Hukumar zaben kasar wato INEC ta ce an kammala dukkan shirye-shiryen da suka kamata.
1: Jiya Alhamis aka raba kayayyakin aikin zabe masu muhimmanci a babban bankin tarayya da yake nan jihar Ekiti. Za a kuma raba waɗannan kayayyakin daga kananan hukumomin zuwa registration area centers gobe Asabar.
0: To har ila yau a Najeriya mahaifiyar ɗalibar secondary St. Louis da ke Kano da ta rasa ranta a makarantar ta musanta jita-jitar da ake cewa ciwon asma ne ajalin ƴar tata.
2: Yarinyar mu ba ta da asma, saboda gaskiya ni ban kusan maganin asma guda ɗaya ba. Yarinya lafiyar ta kalo ko zazzabi ba ta yi mai zafi, bare kuma ciwon zuciya da ake cewa heart attack.
0: To za mu je jamhuriyar Nijar inda hukumar 'yan sanda ta yankin Zindar ta ce ta tarwatsa wani gungu na masu damfara ta intanet. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Bappa. Akwai rashin tabbas a tattaunawa da aka shirya fara yi tsakanin Amurka da Iran domin mayar da yarjejeniyar da suka cimma ta zama ta dindindin. Fadar White House ta ce a daren jiya Alhamis ba a kammala cimma wata matsaya ba. Kuma mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance ba zai je Switzerland domin shiga tattaunawar da za a yi ba. Tattaunawar na tafiya ne tare da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta kwanaki 60. Kuma za ta kasance za kuma za a yi nazari akan shirin nuclear Iran. Yarjejeniyar farko da ta dakatar da yaƙi tare da buɗe mashigar Hormuz ta haifar da suka sosai a Amurka. Amma kuma ta samu yabo daga shugabannin Iran, inda jagoran addinin Iran ɗan Mustafa Kamnai ya ce Donald Trump ne ya matsu a cimma yarjejeniyar ba su ba. Magajin garin Manchester na jam'iyyar Labour Andy Barham ya lashe kujerar majalisa, abinda zai bashi damar kalubalantar Prime Minister Britannia Keir Starmer wanda ke fuskantar matsin lamba. Mr. Barham ya samu nasara mai karfi a zaben cike gurbi da aka yi a Makerfield akan dan takarar jam'iyyar Reform mai adawa da batun shiga da fice.
3: Andy Burnham described his win as a potential turning point for the country. Wakilin
0: BBC Andy Burnham ya bayyana nasararsa a matsayin wani sabon sauyi ga kasar da kuma jam'iyyar Labour mai mulki wadda ta rasa farin jini a can kasa. Daga nan ya yi kira da haɗa kai a bar irin siyasa na tara rabuwar kauna da ake gani a Amurka. Jami'a Venezuela sun ce wakilan shugabar kwankwariya Delcy Rodriguez sun gana da wani ɗan adawa a karan farko a cikin kusan shekaru uku wani cigaba da gwamnatin Amurka ta yi ba da shi. George Rodriguez, wanda ɗan uwan shugaban ƙasar ne kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar, ya tattauna da Dinora Figuera wadda ta dawo Venezuela daga Spaniya a ranar Alhamis.
4: Officials said they discussed a concrete schedule for democracy.
0: Wakilin BBC ce jami'ai sun ce sun tattauna akan wasu muhimman batutuwa na farfaɗo da demokradiyya a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wannan ya haɗa da ƙarfafa hukumar zaɓe da faɗaɗa damar shiga siyasa da kuma faɗaɗa tattaunawar siyasar. A watan Janairun da ya gabata ne Washington ta cire shugaban Figuera wato Nicolas Maduro daga mukaminsa, inda ta bayyana kyakkyawan fata akan jagorancin da za ta yi a ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. Kusan mayaka 'yan tawaye 100 ne suka ajiye makamansu a kudancin Colombia a wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da shugaba Gustavo Petro. 'Yan tawayen sun kasance mambobin kwamitin tsara ayyuka na ƙasa a rundunar Bolivarian, wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta ɓalle daga tsohuwar ƙungiyar FARC. Wannan mataki da ya zo kwanaki uku kafin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar, inda batun tsaro ya kasance babban muhimmin al'amari. Ɗan takarar da Mr. Petro yake goyon bawa Ivan Cepeda yana son ci gaba da ƙoƙarin ganin gwamnatin yanzu ta tattauna da ƙungiyoyin 'yan tawayen domin su ajiye makamai. Abokin hamadarsa Ablado de la Esprela, wanda Donald Trump ke goyon baya, san farfaɗo da ayyukan soji yake yi a ƙasar. Shugabar jam'iyyar Morena mai mulki a ƙasar Mexico, Aridiana Montiel, ta nemi kwamitin ladabtarwa na jam'iyyar da ya fara aiwatar da matakan ladabtarwa akan wata magajin gari da ake zargi da kitsa labarin sace kanta domin neman kuɗin fansan da ya kai $2 million. Ana zargin Nancy Napoles, shugabar ƙaramar hukumar Tenancingo da ke kudancin birnin Mexico, da kitsa batun sace kanta, inda ta yi ikirarin cewa wasu maza uku ɗauke da bindiga a hannunsu sun fito da ita ta ƙarfin tsiya daga motarta. dukan aka nemi iyalinta kuma su biya kudin fasahar dala miliyan wato 2.300 sai dai binciken da aka yi daga baya ya kano rashin gaskiya a labarin nata Miss Napolis ta ce ba ta da laifi kuma zargin da ake mata a cewar ta bi ta da kullun siyasa ce kawai Shugabar kasar Mexico da Claudia Sheinbaum wadda ita ma yar jam'iyyar Morena ce ta sanya yaki da cin hanci da rashawa a matsayin ɗaya daga cikin matakan gyara da take son kawowa a gwamnatinta to karshen labaran duniyar kira daga nan sashen Hausa na BBC to madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin Bayanan da ke bibiyar motsin jiragen ruwa sun nuna cewar adadi mai yawa na jiragen takwamai da iskar gas sun fara wucewa ta mashigar Hormuz a yayin da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran ta fara aiki. Hakan ne zai kawo sauƙin radadi ga yankin Asiya waɗanda suka dogara da makamashi daga gabas ta tsakiya. Rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
5: Mafi yawa daga cikin waɗannan jiragen ruwan na takwamai za su je ƙasashen Asiya ne inda kaso mafi yawa daga cikin su suka dogara da man fetur wajen tafiye da harkokin tattalin arzikin su wasu daga cikin kasashen kuma sun mayar da hankali ne zuwa wani bangare na daban yayin da wasu suka gwammace wajen bin hanya mai tsada wajen siyan danyen mai wasu kuma suka karkata wajen siyan mai a wajen Rasha da aka sanyawa takunkumi sai dai duk da cewa wasu daga cikin jiragen ruwan sun samu cewa ta mashigar ta Hormuz har yanzu dai akwai rashin tabbas na dorewar yarjejeniyar a sakamakon haka har yanzu dai a iya cewa farashin makamashi ya dan sauka a duniya sai dai har yanzu yana nan sama da yadda ake siyan sa gabanin fara yakin wanda kuma talakawa ne za su ci gaba da jira har zuwa nan da wasu watanni kafin su fara samun ragin tsadar rayuwa
0: a gaida Khalifa Shehu Dokaji to idan muka ji Najeriya a yau ne jajiberin zaben gwamna da za a gudanar a jihar Ekiti wato a gobe Asabar kenan inda hukumar zaben kasar wato INEC ta ce an yi shirye-shiryen duk da suka kamata ta fuskar kayan zabe da ma'aikata da tsaro da dai sauran tanade bayanai kuma na cewa su jama'ar jihar ta Ekiti sun yi nasu shirin dangane sun fita wajen kada kuri'un su a zaben na gobe kara Abdulsalam Ibrahim Ahmed da karin bayani
6: yan iya magana dai kan ce rana bata ƙarya sai dai uwar ya ta kunya to hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce uwar ya ba za ta ji kunya ba dangane da zaben gwamnati da za a gudanar gobe Asabar a jihar Ekiti domin kuwa ta yi dukkan shirye-shiryen da suka kamata game da hakan a cewar Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben
1: shugaban hukumar zaben ya bibiye shirye-shirye na sufuri wato motoci da za su jigilan kaya da ma'aikatan zabe ya bibiye kayayyakin aikin zabe da za a amfani da su musamman na'urar Vivas ya tabbatar da duka wannan shirye-shiryen an yi su kamar yadda ya kamata domin a gudanar da ingantaccen zabe
6: to ya batun raba kayan aikin zabe
1: Jiya Alhamis aka raba kayayyakin aikin zabe masu muhimmanci wato takardar kada ƙuri'a da takardar rubuta sakamakon zabe a babban bankin tarayya da yake nan jihar Ekiti za a kuma raba waɗannan kayayyakin daga kananan hukumomin zuwa registration area centers domin ya bada daman bude rumfunar zaben karfe 8:30 gobe Asabar domin a ga an samu sahihin zabe.
6: To ya batun matakan tsaro dangane da wannan zabe?
1: Hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin alhaki a wayansu ya ta'allaka na bada tsaron da ake bukata domin gudanar da zaben. Kuma sun bada tabbacin cewa za su bada dukkan tsaro da ya kamata akan jami'ai kaya da ma ma'aikata da mutane da su fito domin su kada ƙuri'a.
6: To koya batun zaben yake a wajen jama'ar jihar ta Ekiti? Ga ta bakin wani mazaunin jihar wanda ya bukaci a saka ya sunansa.
7: Shirye-shiryen zabe yana nan masu jawo ƙuri'a sun shirya tsaf suna jiran lokacin shi kai. Suna ɗaukin lokacin shi zuwa su zaɓi wanda suke bukata.
6: To batun tsaro fa kuma?
7: Lallai akwai jami'an tsaro, na ga jami'an tsaro hakika amma dai ba irin masu tada hankalin nan ba.
6: Zaben da yana zuwa ne a wani lokaci da ya bambanta da zaben gama gari a Najeriya abinda Zainab Aminu Abubakar ta hukumar zaben Najeriya ta yi bayani kansa.
1: Kamar yadda muka sani akwai wasu jihohi waɗanda zaben gwamnan su ya saba da lokacin da ake gudanar da zabe na gama gari kuma wannan ya samu ne a sanadiyar shari'a kamar mu ce hukunci na kotu a wasu lokuta akwai lokacin da aka yi shari'a na kotu wanda ya soke kujeran wa'annan gwamnonin wa'annan jihohin so a dalilin haka daidai lokacin da aka soke wannan zaben daidai lokacin ne za a sake zabe sai a fara kirga wa'adin mulki shekara hurhudu so shi yasa waɗannan jihohin suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe wanda shi ma jihar Ekiti din yana cikin waɗannan
6: A zaben gwamnan da za a gudanar gobe a Sabar a jihar ta Ekiti dai gwamnan jihar Mechi Biodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC mai neman wa'adin mulki na biyu zai fafata ne da sauran yan takarar jam'iyyun adawa 12 Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Nigeria
0: to har yanzu muna Nigeria kuma kan batun siyasar inda ake ci gaba da tsokaci akan matakin da jam'iyyar adawa ta NDC ta dauka da cewa dukkan yan takararta sai sun yi alƙawarin ba za su fice daga jam'iyyar ba idan suka ci zabe a ranar talata ne jam'iyyar NDC ta Supita Obi da Kwankwaso ta sanar da daukar matakin ko da yake ta ce matakin bai shafi dan takararta na shugaban kasa da mataimakin sa ba wasu kungiyoyin farar hula irin su Sislak mai rajin wato inganta ayyukan majalisar dokoki sun ce matakin ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya awal musarif sanjani shine director Sislak kuma shugaban rashin kungiyar Transparency International a Najeriya gabin da shaddawa awal Ahmad Janyau
8: duk da cewa mun gamsu cewa jami'u ya dace a ce su sa dokoki da za su tabbatar da da'a da bin ka'idoji a cikin jam'iyyar su to amma a haramta wa mutane fita daga cikin jam'iyyar da suke ciki a ce sai sun sa hannu sun rattaba mu muna ga cewa wannan bai daidai da tsarin mulkin kasa ba dokar kasa ta ba wa 'yan kasa dama da su shiga cikin jam'iyyu kuma idan har sun gamsu da cewa ba za su iya ci gaba da zama a cikin wannan jam'iyya ba to za su iya barin wannan jam'iyyar kamar yadda ake yi a yanzu ma
9: to amma baka tunanin ita NDC kila ta san da haka amma ta dauki matakin
8: eh to duk wani dogaro da suke da shi gaskiya bai kai girman tsarin kundin mulkin kasa ba da ya ba wa mutane damar da shiga cikin jam'iyyu ko kuma kungiyoyi kuma idan sun ga cewa ba za su iya ba su bari su yi gaba
9: amma baka ganin jami'ar kila yarjejeniyar amana ce ta kulla da yan takararta
8: eh ba wanda yace jami'u kada su yi dokokin su nasu na kansu da kansu alhali ma kowace jami'a tana da tsarin kundin mulkin ta amma duk wani tsari da za a yi kuma da ya karo da kundin tsarin mulkin kasa to dole ne a yi masa a yi tunasar da jama'a kan cewa wannan ya keta dokar dan adam kuma ya keta dokar tsarin mulkin kasar Najeriya
9: to idan har haka ya ci karo da kundin tsarin mulki ta wace hanya za a iya samun sauyi
8: to da dai dole ne a yi cikakken garan bawul ga dokar zabe ta kasa musamman bangaren da yake sa yan jam'iyyu su fita daga cikin jam'iyya to dai kenan na biyu dole ne a tabbatar da gaskiya da adalci a cikin jam'iyyu don a tabbatar da kan cewa ba wasu ne kalilan kawai suke iko a ciki ba su hana sauran membobi iko wanda da dama ya kawo matsaloli da dama sa'annan abu na uku dole ne a tabbatar da kan cewa jam'iyyun nan su da kansu an gina su a cikin aqida a cikin gaskiya da adalci kowa ya san misali a baya lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu NEPU da CRP da UPN da GNPP suna da aqida suna da inda suka fuskanta a yanzu ba ka da cikakken tsari da kake da shi a cikin waɗannan jam'iyyu da suke da shi suke ake da su a ƙasar nan so dole ne an da gina jam'iyyu akan aqida ta gaskiya da adalci da san ci gaban ƙasa da kishin al'umma
0: Awal Musa Rafsanjani Director Sislak kuma shugaban kungiyar Transparency International a Najeriya kenan. To a Najeriya kungiyar tuntuba ta arewacin kasar wato ACF ta yi Allah wadai game da zargin yadda jami'an tsaro a kudancin kasar ke ware 'yan arewa suna kama su bisa zarge-zarge ko bincike marasa makama.
10: Kundin mulkin Najeriya ya ba wa kowane ɗan Najeriya damar zama da zuwa duk inda ya ga dama ba tare da musgunawa ba. Gashi an tara mana mutane, an lullika musu takardu a baya, an yi ƙarya da cewa wai masu informants ne na 'yan ta'adda. An ɗauko su a talabijin ana cewa a maida su ƙasashensu. To ina ne ƙasashensu?
0: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe 7 ne saura kwata karamar hukumar Gwaram dake jihar Jigawa a Najeriya. Haka lokacin yake a Talabiri ta Jamhuriyar Niger tara saura kwata kenan a Madina Tilmun Nawara dake kasar Saudiya. Aisha Sharifa fake gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. Daga cikin shirin za ku ji yadda ake jana'izar masu cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Tomadalla a Jamhuriyar Niger hukumar ƴan sanda ta yankin Zindar ta ce ta wargaza wani gungun na masu damfara ta internet daga ranar 22 ga watan Mayu da ya gabata. Kawo yanzu hukumar ta ce ta karbi ƙorafe-ƙorafe 247 da aka shigar ta dandalin internet na Tibwa waɗanda jimilla kuɗin da aka yi damfarar su ya kai sefa fiye da 74,000. Kumar ƴan sanda ta ja hankali ga masu amfani da internet kan cewa wani sabon sanu na zamba da damfara ta kafar internet na karuwa a kasar. Karautan Jima'ila Isufu.
11: A cikin wata sanarwar manema labarin da ta fitar ne hukumar ƴan sanda ta Feji Zandayar ta ce binciken da ta gudanar game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya bada damar kama wasu mutane 6 maza kuma dukansu ƴan Niger ne. Yanzu sanarwar a cewar waɗanda ake zargi dandalin na TBWVA yana da wasu ofisoshi a Durku, Maradi da kuma Yamai. Sai dai ba su da masaniya kan ko su wane ne ke tafiyar da wannan dandali. Bale hanyoyin da ake amfani da su wajen karkata kuɗaɗen da ake samu a asusun ajiyar kuɗaɗe na cikin gida. Sanarwar ƴan sandar ta kuma ƙara da cewa masu damfara na aiki da dandamali na yaudara da sunaye daban-daban da suka haɗa da TBWVA, Green Mentor, Crypto Global da sauransu. A cewar wani ƙwararre da hukumar ƴan sandar ta tuntuɓa, waɗannan ƴan damfara suna ƙirƙirar dandalin ne da ake da niyyar amfani da su a Afirka, amma ainihin tushen suna ƙasashen Turai, Asia da kuma Amurka, abinda ke kawo cikas ga ƙoƙarin wargaza su. Hanyar da waɗannan ƴan damfara ke amfani da ita ce ta wallafa hanyoyin sadarwa a shafukan sada zumunta. Daga nan sai su tura wanda ya faɗa koman su zuwa Telegram ko WhatsApp, inda ake ba su damar saka hannun jari a cikin wata hada-hada ta kuɗi da aka gabatar masa a matsayin mai aminci da kuma garabasa sosai. Ƴan damfarar inji sanarwar suna ɗaukar ƴan Niger wajen sayan layin salula waɗanda suke amfani da su wajen yin asusun masanyar kuɗi. Ana amfani da waɗannan asusu ko dai don samun amincewar waɗanda ake damfara ko kuma a karɓi kuɗin da aka samu ta hanyar damfarar. Hukumar ƴan sandar Feji ta Zandayar tana tunatar da masu amfani da bankunan zamani na yanar gizo da masu sayar da cryptocurrency cewa duka wani shiga cikin ayyukan satar kuɗaɗe da ke da alaƙa da zamba ya zama laifi da za a hukunta a ƙarƙashin dokoki da ƙa'idodin da ake amfani da su a ƙasar ta Jamhuriyar Niger.
0: A gaida Chima'ila Isufu. Lokaci mafi hatsari na yaduwar cutar Ebola shine idan mai dauke da cutar ya mutu. Yadda ake yi da gawar masu dauke da cutar na iya bayyana ko za a iya shawo kan barkewar cutar cikin gaggawa. Ana alakanta jana'iza da yaduwar cutar Ebola, lamarin da ake bin gawa ta hanyar daukar matakan kariya na hana yaduwar cutar. Wakilar BBC Ansoy ta bi wasu jami'an sa kai na kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent a yayin da suka je binne wata gawa a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ka kuma fassara rahoton ta.
12: A yanzu ina harabar wata cibiyar kula da masu cutar Ebola, kuma ina ganin yanayi mai cike da ban tausayi. A bayana yanzu wasu ɗan uwa ne da ke jiran gawar ɗansu. Mun ga wasu jami'an lafiya a cikin cibiyar sanye da kayayyakin kare kai, sun fito da wata gawa da ya kama da ta ƙaramin yaro. A yanzu kuma jami'an agaji ta Red Cross ne suka iso, su ma za su sanya kayayyakin kare kai daga kamuwa da cutar, sai ma'aikatan lafiya na cibiyar su mika musu wata gawar. A yanzu kuma za mu raka iyalin wata uwa mai shekaru 34 da ke da yara 4 wadda ta mutu sakamakon cutar Ebola.
13: Wannan wani babban rashi ne ga iyalinmu.
12: Mahaifin margayyar kinan Simon Yal.
13: Bata yi jinya mai tsawo ba, jinyar mako ɗaya kawai ta yi kafin rasuwarta. kuma ta tafi ta bar yara. Ban san yadda zamu yi ba.
12: A yanzu sun sanya akwatin daukar gawar a cikin mota, sun kuma cire kayayyakin kariyar da suka sanya. Yanzu kuma mun iso makabartar Niya Murungu. Jami'an Red Cross sun sanya wasu fararen kaya. Yanzu kuma sun sanya gawar a cikin kabari. Yan uwa kalilan ne kawai ke wurin. Yanzu kuma ma'aikatan sa kan za su koma motar su. Jana'izar gajera ce. Kusa da iyalan Simon Naga Joel Lonzama Kombo shi kadai yana rufe kabarin mahaifiyarsa. Ya rasa yan uwansa mata su uku da sarkinsa da kuma iyayensa cikin yan kwanaki.
14: Today is the 6th I came here.
15: Wannan ce rana ta 6 da nazo makabartan nan domin yin ban kwana da yan uwana. Aje nazo na rufe mahaifina. Yau kuma gani ina ban kwana da mahaifiyata.
14: To say bye for my mama.
12: Ban taba ganin abu mai kama da wannan ba. Iyalai da yawa sun zo nan domin binne yan uwansu a yau, kuma an shaida mun cewa haka ake yi kullun. Akwai kabarbaran da ba a jima da rufe su ba, wasu da dama kuma a yau ake haka su. Mutanen da ake binnewa a wannan makabarta dake Buniya na da yawa. Kungiyoyin agaji na kasa da kasa Red Cross da Red Crescent sun ce daruruwan mutane sun bayyana aniyar su ta yin aikin sa kai domin taimakawa iyalai yin jana'iza ta hanyar daukar matakan kariyar hana yaduwar cutar.
16: It's very cultural, that's why we
17: Jana'ida wani abu ne na al'ada, shi yasa muke iya kokarin mu yi shi daidai da bukatun iyalai da kuma al'umma.
12: A wasu lokutan akan samu tashin hankali idan wasu iyalai suka yi kokarin karbar gawar dan uwansu da karfin tsiya bayan sun ki amincewa da tsarin binne gawar ta hanyar daukar matakan kariyar hana yaduwar cutar.
0: A gaida Aisha Aliyu Jafar da fasarar rahoton Ansoi. To idan muka sake koma Najeriya, rundunar yan sandan jihar Kano dake arewa maso yammacin kasar ta sanar da kafa wannan kwamiti na musamman bayan karbar korafi daga iyalan wata daliba da ta rasa ranta a makarantar secondary ta St. Louis. Rasuwar yarinyar yar shekara 14 ta haifar da cece kuce musamman a shafukan sada zumunta, inda ake ta yada bayanai mabambanta game da musababin rasuwar. Ga karin bayanin da Zara Dillawan ya aiko mana.
18: Warafin da iyalan marigayiyar suka shigar gaban yan sandan jihar Kano ne yasa aka kaddamar da binciken don gano hakikanin abubuwan da suka faru game da rasuwar yarinyar a makarantar secondary ta St. Louis. Mahaifiyar yarinyar ta bayyana min cewa suna zargin an hukunta ta ne ta hanyar bulala da kuma tsugunar da ita a rana tsawon lokaci, lamarin da suke zargin ya sanadin raba ta da duniya.
2: Ko da aka zo min da labarin mutuwar ta, abinda ni suka ce min shine an sa ta kneel down ta faɗi tare su. Muka mika wa Allah komai. To bayan an zo malaman makarantar su ma sun zo sai suka ba da labari different to abinda suka faɗa mana a asibiti. Can sun ce kneel down, nan kuma sun ce ta makara ne sallah. To kamar yadda nace maka dama, san da aka kira ni aka ce in je ba ta da lafiya, ko da muka isa asibiti likita ya tabbatar mana da aka kawo ta ya ce ta rasu. So da safin da suka zo suka ce tana da asma, muka ce mu yarinyar mu ba ta da asma, saboda gaskiya ni ban kusan maganin asma guda daya ba. Yarinya lafiyar ta kalo, ko zazzabi ba ta yi mai zafi, bare kuma ciwon zuciya da ake cewa hatsata. To ka gani a ce kawai an sani da an faɗi ba abu ne a ma'aunin hankali ba da zafi.
18: Amma su asibitin me suka ce muku?
2: Asibitin abinda suka faɗa mana an kawo late on arrival, amma su yan makaranta sun ce musu asma ne kashi ta. Mun kuma mun yi insisting ba ta da asma. Sannan kuma da ba su yi bayanin ba, amma sun ce da abinda muka ji mu yi hakuri da jita-jita.
18: To amma ku wani jita-jita kuka ji takamaimai din?
2: Su wanda suka ce a gaban su akai sun ce kneel down aka sa ta a rana. Da farko aka sa ta shara, sai ta ce ita ba za ta yi shara ba saboda tana da asma. Ba ta da asma, amma ta yi ƙarya ce irin ta yaro da yan bodin suke kare kansu. Haka dai suka ce to, sai suka ce to ta yi kneel down a rana. Suka ji ta yara ta yi kneel down a rana har ta yi passing out a gurin ta rasu. Wanda su wanda suka faɗi maganganun su sun gani yan hostel ne, su suka faɗa wa ND suke faɗa iyayen su wanda suka faɗa mana.
18: To yanzu wannan hali ake ciki, ana cewa kamar jami'an tsaro sun shiga maganar.
2: Mun kai ƙara wajen jami'an tsaron, kuma sun tura sun yi duk binciken da za su fara yi, kuma suna kan yi.
18: Bayan karɓar wannan ƙorafi ne, sai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Adamu Ibrahim Bakori ya kaddamar da binciken ta hanyar kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin DCP Shehu Idris tare da haɗin gwiwar wasu jami'an ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar yan sandan.
19: Wannan kwamiti an ba da umarni ya fara aiki nan take, wanda a wannan lokaci haka har an gayyato waɗansu mutane. Akwai malaman makarantar guda uku, namiji ɗaya, mata biyu, akwai ɗalibai guda uku. Haka zalika kuma akwai waɗansu shaidu na gani da ido, mutane guda biyu. Danganin cewa an yi abin da ya kamata kuma an yi duk wani bincike na kwarewa domin gano gaskiyar wannan lamari.
18: Na yi kokarin jin ƙarin bayani daga ɓangaren makarantar sakandaren ta St. Louis, amma haƙa ta bata cimma ruwa ba, kasancewar jami'in da na tuntuɓa ya shaida min cewa ba shi da ikon yin magana. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
0: To yanzu ga wannan sanarwa.
20: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
21: A Najeriya da alama matsalar tsaro na neman gagarin kundila, la'akari da yadda abubuwa ke sake tabarbarewa a fadin kasar da rayukan da ke salwanta. Abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita.
22: To wannan ya nuna da cewa babu wani dan Najeriya da ya tsira. Duk da kokarin da suke ce suna yi, har yanzu dai ana kashe mutane, bishops da limamai, don mu zauna mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya.
23: Haka nan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullum na kamsu salawat, to a shiga yin unuti a bayan kowace sallah.
21: Shin me yasa aka gaza shawo kan matsalar har yanzu?
24: Babu wata hanya da mu bi ba. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau ɗin nan gobe gobe.

0: hanyar da ya kamata a ringa bi wurin fahimtar ko kuma da Turanci muna ce mishi early warning system, wato hanyoyi na misali idan matsala za ta faru na tsaro ta yadda za a gano shi sannan amma da wuri a dau mataki a kai, to har yanzu akwai rauni a shi wannan tsarin.
1: Idan na dan ba wai na tarar numfashinka ba, kai batun iyakokin Najeriya shi me ke faruwa ne akan iyakokin kasar nan, me kuka fahimta ne? Saboda galibi ana zargin kamar babu tsaron da ya kamata fa iyakokin mu, ana samun kwararowar kamar su ƴan bindiga da wasu mamaya daga wasu ƙasashe da suke shigowa ƙasar.
0: Ba shakka haka maganar take, kamar yadda nace indai zaki ajje taswirar yadda muke shi fahimtar matsalolin yadda suke, haka muke ganin kwararowan waɗannan ɗan bindigan da ababen da suke shigowa da shi. Kuma daga yankin shi wannan yankin Sahel ɗin da yawanci za ki ga hankalin mutane ya koma ƙasar Libya. To amma bincin ƙasar Libya, kin ga ƙasashen nan guda uku waɗanda suke da mulkin soja, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso, ƙasar Niger. To daga nan ma rashin ko fahimta ko zaman lafiya da ya ɗan faru tsakanin Najeriya da ƙasar Niger ya ƙara barin giɓi saboda rashin haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashen kuɗi, ya ƙara faɗaɗa kusan giɓin da ake da shi da kuma dama da waɗannan ƴan bindiga suke da shi. Sai kuma ƙasar Sudan, saboda yaƙin da ake a ƙasar Sudan ɗin da makamai da suka yawaita a ƙasar Sudan ɗin, to shi ma haka yana gangarowa zuwa nan Najeriya. A taƙaice dai tsarin da muke da shi na tsaron iyaka bai da inganci har yanzu, kuma alhamdulillahi a wannan satin da muke ciki akwai taro da naga an yi guda biyu. Akwai wannan hukuma wadda hakinta ne kula da iyaka, National Boundary Commission kenan, ta yi taro kuma alhamdulillahi ta gayyace ni, na gabatar da kasida a wurin, kuma na ga ta gayyace dai mutane da yawa sun gabatar da kasida, kuma sun yi alkawari da cewa sakamakon shi taro za a miƙa ma gwamnati. Sannan wannan makaranta na sojoji wadda National Defense College kenan, ita ma na ga ta yi taro akan tsaron iyaka, kuma ita ma ta gabatar da nata shawara.
1: Wannan iyaka abu ne da aka jima ana magana a kai, don har kwanakin baya akwai sanda a cikin shugabannin gwamnati akwai wanda aka samu aikin batun cewa ko da katangane ya kamata ai akan iyakokin saboda inganta tsaron, amma mutane sai su ga kamar kawai faɗi ake amma babu wani abu da ke faruwa kwakwaro. Shin kana ganin kamar ita gwamnati har yanzu bata fahimci menene mahimmancin tsare waɗannan iyakokin nata bane?
0: To in kika duba bangarorin tsaron wanda suke da haƙƙi na kare iyaka kusan guda biyu ne, da immigration da custom. To kowanne ɗaya daga cikin su muka ɗauke su lokaci ba zai ba mu dama ban mu faɗi matsalolin da ke tattare da su. Kuma wani abu ma wanda ke da ban mamaki, da wuya ciki gwamnati ta ambace su wurin kare iyakan. Shi wanda kika ce ya bayar da shawarar cewa a gina katanga, ai ministan tsaro ne lokacin yana babban hafsan soja. To kin ga su har yanzu ba a gabatar da su ba a matsayin cewa su ke da haƙƙi na kare iyakan nan. Girman iyakan Najeriya kilomita ne kusan 5,000 da wani abu, in kika haɗa da na shi ƙasa da kuma na ruwa. To kin ga abu ne mai girma sosai. Yau ko da ɗan Najeriya aka sa ɗaya bayan ɗaya mu riƙe hannun ba za mu iya zagaye iyakar nan ba. A taƙaice dai waɗannan tarurruka da na ambata, a shawarin da aka bayar cewa haɗa da ɗan adam da kimiyya da kuma na'urori na zamani wurin tabbatar da cewa an sa ido an inganta tsaro akan wannan iyakar. Gina katanga abu ne mai wuya, na farko saboda kuɗin da ake bukata na a yi shi da kuma yanayin shi yadda iyakar na Najeriya yake. Kuma wani abu wanda ke da wuya shine kai ko da ka gina sa ido da za ka yi a kai, tunda in baka sa ido din ba zuwa za a ko a rusar da shi ko a gina rami a ƙarƙashin sa don a wuce. So saboda haka dole sai an haɗa da dabarar wayannan ababen uku da na ambata, amma dole ne a inganta tsaro akan iyakar mu idan muna son mu ga tsaro a cikin Najeriya. Kuma kamar yadda muka bayar da shawara a taron da aka yi, garuruwan da ke zaune kan wannan iyakan da mazauna garuruwan nan su ya kamata a saka cikin tafiyar, don su ya zan su ne kariyar da za su ba mu iyakar, da kuma su fahimci cewa ayin ƙasa ne, ayi mu duk wani abu wanda ɗan ƙasa ke bukata ya zan ayi mu an yi musu ma. Don cikin ababen da muka gani shine yawanci an manta da waɗannan garuruwan, ba su da ababen da suke bukata na rayuwa, da ganin makarantu ne da asibiti da sauransu. Sai yawancin su zaka ga ba kasafai ma suke ba mu haɗin kai ba ga jami'an tsaro.
1: Kamar ana jayayya kan ko matsalar na raguwa ne ko karuwa, ko da kuke bincike me kuka gano?
0: To gaskiya mun fahimci karuwar matsalar saboda bazuwar matsalar kin ga da ta'addanci da muke batu arewa maso gabas ne to yanzu kungiyoyin ta'addancin sun bullo kai a tsakiyar Najeriya jihar Kwara jihar Niger sannan haka arewa maso yamma jihar Kebbi jihar Sokoto mun ga wayannan kungiyoyin sun shigo baya ga haka wani abu da ke da ban mamaki shine gaskiya muna ganin karuwar matakan da ita gwamnati take dauka dangane da kokarin hana yaduwar shi
1: amma ana ta daukan mataki abubuwan kullun kana jin labarin da har-haran sai ka kaman ba a yin wani abu me yasa
0: aka ce in dan buyi yawa ko bai jin mai
1: amma me kuka fahimta
0: yi kamar yadda na fara
1: yin wani karuwar matsalar
0: rashin hadin kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi a tarihin Najeriya karkashin wannan jamhuriyar ta hudu ba a taba samun lokaci da gwamnatocin jihohi suke samun kudade ba kamar wannan lokacin amma kuma babu wani abu na tasiri wanda za a ce sun yi da kudaden nan suke samu yawancin sun ka tambaye za suke sun kirkiro wayannan ba zan kira su yan sanda na jiha ba amma dai kungiyoyi ko ban san fasar da zan yi musu ba a matakin
1: jami'an
0: tsaro na jihohi to amma ba su da horo mai kyau ba su da makamai kuma tsari da ya kamata a bi ta yadda za a saka su a cikin tsarin fi tsaron na kariya to zaki ga yawanci babu to a takaice dai dalilin kenan kamar yadda na ambata in ba tsayawa aka yi ba muka aiwatar da shi wannan tsarin na wanda ake cewa all of government all of society wato ma'ana matakin nan guda uku na gwamnati tarayya jiha da kananan hukumomi sannan mu kanmu jama'a saka mu ciki wato all of society kenan ta yadda wata tsohuwar da take sayar da kulikuli a kasuwa idan ta ga turji ko ta ga wani daddan ta'adda ta gane shi ta san ta za ta gane dan ta'adda ne za ta gane dan bindiga ne kuma ta san wayar da za ta kira ko wanda za ta gaya mata cewa gafa ta ga dan ta'adda ko wani mai laifi wanda kasa take ne wato kin ga yau gaskiya da wuya ke je kauyuka su fahimci shin me ma gwamnatin tarayya take to a take
1: to mutanen da suka saba da zaman lafiya shekara da shekaru lokaci daya a wannan abubuwa kamar kadan kadan har ya girma mai kan yanayin da ake ciki kaga ba za ka ce za su iya fahimta ko irin su iya ankararwa lokaci din dai ba wani horo suka samu ko wani jan hankali fadakarwa ba kaga ba abu bane mai sauki da za a ce mutane haka su iya yi ina ganin duk kamar din da kai magana dai matsalar dai za a ƙara koma kan gwamnati ne bangaren gwamnati da ita ne ke da alhakin kula da 'yan ƙasa
0: akwai wani yayi kuwa da naga ta gwamnati tana kokarin yi yanzu da turanci ta ce tana kiran shi unite against terror to gaskiya da tun farko aka fara wannan da niyyar cewa a saka 'yan ƙasa a cikin tafiyar ta yadda ka a matsayinka na dan ƙasa in ka ga matsalar tsaro ka san me za ka yi kuma ka san wa za ka kira sannan kin ga sarakunan mu barin su da aka yi da rashin saka su a cikin tafiyar ya zan suna da rawa da za su taka a wurin magance matsalar tsaron nan shi kanshi ya ƙara jawo matsalar tsaron tunda su suke kusa da jama'a inda misali yan suna ciki in jama'a sun san cewa abu ya faru haka suna iya tunkarin su kuma suna da rawa da za su taka to da me ya kila abun bai baci haka yadda ya baci ba
1: bari mu ji zan sake dawo ranka bari ni je wurin commissioning in sanda na jihar Zamfara CP Ahmad Muhammad Bello muna tare da shi ta kan waya CP barka da shigowa cikin wannan shiri
2: barka ka dai
1: kamar ku a nan jihar Zamfara wani yanayi kuke ciki kan batun wannan tsaro
2: to alhamdulillahi al'amari ne da za a ce an kwana biyu ake yi kuma zuwa na jihar Zamfara duka maganar da ake yanzu watanni biyu ne da yan kwanaki mun fahimci cewa harka ta tsaro abu ne da ya dace mu ga cewa mun hada karfi da karfi domin yaka ta kowane bangare sau da dama su 'yan ta'adda kan yi amfani da fadi na ƙasa da jihar Zamfara take da sannan wurare ne da ake da tsaunuka da kuma ake da dazuzzuka to wurare da dama za ka ga a yanzu nan da nake magana da ke muna ba ta kashi da su a ƙaramar hukumar Gumi da ƙaramar hukumar Bukuyo abin da ke faruwa shi ne yawanci wa'anda 'yan ta'adda ke kai wa hari za a dibi jama'a ne wanda yake suke cikin wani yanayi na ƙauye koko daji wanda yake ba su da wani abu da za su fito fili na kare kansu amma duk guraren da ya kasance jami'an tsaro suna nan so 'yan bindiga suna tsoron kaiwa ga wannan wurare abinda kamar muke faɗi da turanci cewa soft target wanda ake ga cewa bai da wani abu da zai iya tare kai ne. To matsalar da muke ciki shine duk yanda ka kai ga aje jami'an tsaro a gurare, dole al'umma za su motsa daga wannan wuri zuwa wancan, musamman ma yanayin da ake ciki yanzu a lokacin zuwa gonaki. Sau da dama waɗanda ake kai wa hari bayan Allah ne da suka je gona domin noma, amma ba wai su shigo cikin manyan garuruwa domin su kai wa al'umma hari ba. So da kaɗan da kaɗan za mu kai ga yanayi wadda gonaki da suke zuwa su kai wa al'umma hari ba za su iya wannan ba insha Allah.
1: A cikin ina ga wannan mako ne jami'an sandan ku a nan Zamfar sun rasa rayukansu bayan sun taka nakiya. Ina ga ku a hanyar anka ne ko bage ga haka ne?
2: Bage ga anka zuwa bage ga.
1: To wannan hanya ma ana iya cewa kamar wuri ne da kamar babu mutane?
2: To alhamdulillahi ba wai kwalta ke gurin ba. Kuma wannan nakiya da ake magana cewa an taka for the record a ɗan ƙanƙanin lokaci. Sun binne sau 47 ana haƙewa a kai gurin da za a yi destroying nashi ba tare da ya shafi al'umma ba. Akwai ɗan abubuwan da suka faru wannan karo kafin a kai ga cewa ga abubuwan da suka biyo baya. Abinda muka ƙaddara cewa jami'anmu da suka rasa rayuwarsu a wannan lokaci yanayi ne ya kawo ga haka. Akwai abubuwan da ba lalle bane in so in fito in faɗi a kafafen watsa labarai, amma insha Allahu muna da ƙudurin cewa abu mai kama da haka ba zai sake faruwa ba.
1: A kullum yaumi ana yawan samun rahotanni na marasa daɗi kan batun tsaro a nan jihar Zamfara, kuma babu shakka an san kuna iya ƙoƙarin ku domin ku shawo kan matsalar, amma sai a ga kamar abin yaƙi cinyewa. Kullum mutanen ƙauyuka guduwa suke yanzu fita noma ma a nan Zamfara ya zama babban ƙalubale. Kamar menene wani abu na daban wanda ita gwamnati ko ku jami'an tsaro kuke yi saboda ku gan cewa kun sama wannan jama'a sauki, tunda abu ne ba tun yanzu ba an jima ana wannan matsala na tsaro?
2: To alhamdulillahi abu ɗaya da nake so in sani in faɗi a nan tace ba wai waɗannan yan bindiga gagarar jami'an tsaro suka yi ba, al'amura ne wadda yake sai mun koma mun ilmantar da al'umma baki ɗaya. Sau da dama za mu tashi da zumman cewa ga guri da waɗannan 'yan bindiga suke za mu yi kwantan ɓauna domin kai musu hari. Al'ummar da ake karewa suke ɗaukan kayayyaki na magana, wasu ma za su ɗauki babura su ruga a gaya musu cewa mun ga jami'an tsaro a wuri kaza zuwa kaza. To ƙazantar al'amarin ya kai ga haka, amma kamar yadda na faɗi cewa muna ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi domin al'umma su fahimci cewa ya waɗannan 'yan bindiga da ake kallo ba mutane ne masu alƙawari ba. A baya an ta zama a ce an yi sulhu tare da su, amma me ya biyo baya? Al'amuran da suke biyowa baya ba masu kyawu ba ne. Mutane ne wanda yake sun san abin da suke ba daidai ba ne, amma ba su da ta zuciya da za su iya fuskantar jami'an tsaro a ce a yi ba ta kashi da su. Sai dai a yi kwantan ɓauna a laɓe a samu waɗanda babu makami a hannayensu. Da ikon Allah a ɗan gaba kaɗan duk waɗannan hanyoyi da suke bi za a bi a daƙile. Muna da kyakkyawan yaƙinin cewa jama'ar jihar Zamfara za su samu lafiya da zaman lafiya. Kuma a yanzu
1: kai maganin cewa la'akari da yanayin salon kai hare-haren nan ko kuma jami'an tsaro ka nuna kamar ba za ku iya kasancewa ko ina ba, kamar kun yi karanci kenan a jan jihar Zamfara kake nufi?
2: Ba al'amari ne na karanci ba, saboda wasu al'amura ne da za mu ce na dabarbaru na yaƙi da sauransu. Akwai ba kowane guri za ka ɗaure a hana al'umma numfashi ba. Misali shi ne idan ka zo ka ce ka kawo doka da za a takura ma al'umma baki ɗaya, ina ga ba a yi musu adalci ba. Na biyu yanzu in ka ce ka kawo doka an daina amfani da waya wannan telefon duk jihar Zamfara, za ka ga an takura ma al'umma. So al'amuran ne ake dibansu. Idan ka ce za ka hana wannan, yanzu kamar nakiya da yake magana, akwai waɗanda suke hako na ma'adanai suna amfani da nakiyoyin nan. In ka zo kai doka kace kowa babu wanda zai amfani da nakiya, za a kai yanayi wanda al'umma za su fara kuka cewa hanyoyi na sana'a da suke su ci da iyalansu ba su iyawa saboda waɗannan dokoki da aka kawo. Ba magana ba ce ta gazawa ko ƙaranci na jami'an tsaro. Kamar yadda na faɗi shine a koyaushe akwai salo na dabarbaru da suke hitowa da su domin su gujewa abubuwa da jami'an tsaro suke.
1: Akwai Dr. Kabiru da muke tattaunawa da shi a nan, ina maganin cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin ɓangaren tarayya da gwamnatin jihohi da kuma irin kuɗaɗen da ake ba wasu gwamnoni ma su abubuwan da ya kamata a fannin tsaro, galibi sai kaga ba a ganin wani tasiri. A nan Zamfara ma haka abin yake?
2: To alhamdulillahi kin san kowa yana da irin ra'ayinsa. Nan akwai ƙauyuka da dama da 'yan bindiga suka kore su, wasu sun kai shekara 4, 5, 6. Haɗin gwiwa muke da gwamnatin jiha, mu jami'ai ne na gwamnatin tarayya. Mun maida mutanen nan garuruwansu kuma muna tsare su suna zuwa gonakinsu su yi noma. 'Yan jarida kike, kina iya zuwa waɗannan garuruwa ki tambayi al'umma za su faɗi miki. Ko ƙanƙani ba ma duba daga wannan fuska. Domin hatta na yi miki magana cewa mu jami'ai ne na gwamnatin tarayya kuma na ce muna haɗa ƙarfi da ƙarfi. Idan babu wannan haɗin kai babu yadda za a yi mu kawo wannan al'amari. Kowa yana iya faɗin abin da ya fahimta a yanzu, amma gaba kaɗan insha Allahu za a fahimci cewa yadda ake kallon al'amuran ba haka suke ba.
1: Amma kamar kun fahimci cewa a nan Zamfara kai maganan kuma da wasu garuruwansu kamar tafka ake ana warwara can, idan ana ganin kamar an samu sauki sai wani wuri sai ya ɓalle.
2: Wannan haka ne. To ai Allah na tuba za ki ga lokaci guda mutum ke iya tashi ya rushe wato gini koko alƙarya. Kuma in an ce ginawa za a yi akan ɗauki lokaci, a yanzu muna ginawa ne su kuma suna rushewa. Shi yasa za a gana su ya fi namu sauƙi wajen aikatawa. Saboda mu muna kare rayuwa ne, jina ne, dukiya, kima, daraja da mutuncin al'umma. Su kuma ruguzawa suke. Ma insha Allahu kamar yadda na faɗi gaba kaɗan za ga al'amuran nan sun yi ƙasa ba kamar yadda ake ganinsu a baya ko kuwa yanzu ake ganinsu ba.
1: To zan sake dawowa wurin ka CP Ahmad Muhammad Bello, bari mu saurari ra'ayoyin wasu daga cikin masu saurari da suka aiko mana kan wannan batu da muke tattaunawa.
3: Sunana Abdullahi da ƙaramin hukumar Kwantagora. Mu an san inda matsalan take, duk wanda aka ɗauka ɗan ta'adda suka ɗauke shi suna kai shi cikin dajin barikin Kwantagora su aji. Duk wanda aka ɗauka ya je dawa za ka ji a ce dajin Kwantagora aka kai shi, dajin bariki ake zuwa aka kai shi aje shi aje an su kuɗi. Ga sojoji ga kowa amma ba su da aikin komi a wannan yanki na dajin barikin Kwantagora. In aka kawo wuta ma duk wanda ke wurin yana ganin duk abin da ke faruwa da sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta ƙara dagewa don dajin Kwantagora tamkar ma kusan in ce ma babu gwamnati a gurin. Saboda ƴan ta'adda suna ciki suna cin karansu ba babbaka.
4: Hanyoyi da za mu yi a daƙila wannan harka na ta'addanci ya kamata ƙauyuka su ba da haɗin kai su rinƙa nuna informa da suke ba ƴan ta'adda information. In ba haka aka yi ba to duk wani abu da za a yi informa su ne babban barazana a ƙasanmu. Jami'an tsaro ba su isa su iya kawo abin nan ba ba tare da an daƙila informa ba. Mai magana Ibrahim Police Kauru a garin Abuja.
5: A gaskiya mu da muke bakin ƙauyuka kuma bakin dajijjika tunda ni ina nan ɗandami muna samun dama mu yi hira da ƙananan sojoji a lokaci da suke zuwa gunmu domin sayan wasu kayayyaki na sana'o'inmu. Gaskiya matsala ce ta gwamnati. Duk sojan da kai magana za ka ji a ce su ba a ba su dama ba. Ba a ba su dama ba. In an ba su dama mutanen nan ba su gagare su ba. Magana a ce sai an so kaya na zamani ko na wani abu tsakani da Allah mu da muke ƙauyuka mun san yaudara ce. Ba zan waɗi sunana ba saboda bakin daji muke. Mutanen nan mun san su sun san mu. An yi taro inda wannan zai hito ci ni ne komanda wani ne amma a banza an gama yin sai a ce wata lakai ba da hadin kai ya tona asirin in ta'adda bayan dukkan inda mazaune na mutanen yake a hannun su ga kam na sojoji da aka aje a yankunan madandame madaci macika mararraba ƙarshen na mararraba ma an dauke su
6: abu ne wanda kullun sai gaba yake yi yaki cinyewa so musamman ni ana ra'ayi matsalar tsaro ci gabanta yana da alaka da saka siyasa a ciki da bangaranci da kuma son kai wayannan abubuwa su suka sa matsalar tsaro take ja baya a wannan kasa tamu so su bangaren alawa suna ganin wannan abu bai dame su ba hasali ma suna son ya ci gaba saboda in lokaci yayi su zo su ce matalakawa a zabe su za su kawo matsalar tsaro su yi campaign da wannan matsala su bangaren gwamnati masu ci sai su yi abin da ya zo daidai da ra'ayinsu a wannan matsala ba abin da ya kamata a ce sun yi suke yi ba don ganin kawo ƙarshen wannan matsala musamman mu yanzu zamfa ta arewa bala'i ya kai bala'i talaka bai heta ya yi noma kuma mu zamfa rabu ma iya wani kasuwanci ko wani kiwo ko wani abu ba noman nan shi mun kafi talakawan zamfa ba abin da sun kafi iyawa a duniyan nan da ya wuce noma to yanzu noman nan ya gagara ba a yin shi mai magana Sani Rabi'u Nasara Godal karamin hukumar birnin magaji da ke jihar Zamfaran Najeriya
7: sako ne dai daga jihar Katsina to gaskiya local government din karamin na cikin rashin zaman lafiya kwata-kwata babu alamar shi ana ta magana za a yi sasanci to an yi sasancin ma yaƙi a anwar gaje shi yanzu gashi jiya an kashe mutum 7 shekaran jiya ma an kashe mutum 6 da sun tai guna kwata-kwata yanzu babu mu yadda za a mutum ya tai guna ko gehen gari ne sai an dauke shi ko a halbe shi
8: sunana Mustafa Umar Karaduwa sarkin yakin jam'iyyar PDP na arewacin Najeriya mu a gaskiya tsakani da Allah muna cikin hukuma da bala'i yanki na Mutazu local government a jihar Katsina ga bala'in yan bindiga ya dame mu ga bala'in jami'an tsaro wanda ranar da aka kashe wannan barawo kowa sai inda barawon nan yake amma ba aje aka afka mishi ba an zo gari na Karaduwa an yi mana kone-kone an kone mana dukiyoyi da gidaje kuma sojoji ba yan ta'adda ba wanda abin ba mu ji dadin shi ba kwarai kuma ba wani babba daga wannan yanki wanda yayi magana ko ya nuna rashin jin dadi ne ko yayi tsaye cewar sai an hukunta waɗannan sojoji sannan bayan haka mai girma gwamna ya ƙara zuwa ya jefa mu cikin bala'i ya yanke mana network karamar hukumar Musa wa Mutazu ba a saida man fetur ba a hawa mashin ba a caji ba a POS wannan jefa ƙasa cikin bala'i ne jefa al'umma mu cikin bala'i ne don haka muna kira da babban murya a dubi girman Allah a tausaya mana a tausaya mu yankunan mu al'umman nan su suka zabi wannan gwamnatin har gwamnatin ta zama kuma yau gwamnatin ta yi tsaye ta jiwa cikin bala'i wannan ba adalci bane
1: to ra'ayoyin yan Najeriya kenan kan matsalar tsaro da ake ta fama da shi a Najeriya shirin ra'ayi ga kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC inda a yau muke tattauna batun tsaro a Najeriya tare da ni Umaima Sani Abdul Mu'min to zan dawo wurinka Dr. Kabiru kaji ra'ayoyin mutane kaji abin da suke cewa kaji korafin ɗaya daga cikin mutanen da aka tattauna da shi inda yake maganan barikin wato daji ne da akwanta gora yake maganan cewa yanda abin suka yi muni har kuɗin fansa ake kaiwa wannan batun na kuɗin fansa abin ne da an ce kar a bayar amma kuma ana ba da shi wani zai mamaki waya ake har ake ba da samun wannan dama ana ci ana yaki da bindiga amma ana kai musu kudade to ya suke da kudaden
0: gashi nan muna gani abin da suke yi malama Umaima duk wanda ke shiga kafafen yada labarin nan na social media yana ganin ababin da suke da kudaden nan kwanikin baya fa ina ganin duka ba akai wata daya ba akwai dan bindigan da yayi live TikTok ya kira mutane jama'a duk wanda ke so ya tura account number din sa
1: ya
0: ringa rabon kudi
1: to amma ya za a yi a ce kasa kamar haka har yana da daman ya je irin wannan abun kuma a kyale shi laƙi ina bayanan sirri ina gwamnati
0: to inda matsala take kenan kuma kin ga kusan dukkan waɗanda suka bayar da ra'ayinsu magana guda ce buƙatar da suka yi na gwamnati ta inganta yadda take bayar da kariya da kuma hana irin waɗanga laifukan to ina gani na matsalar take yau duk tsari da zaka yi na tsaro dole ne ka yi la'akari da yanan gizo idan baka bayar da shi a yanan gizo ba to gaskiya kusan fiye da kashi 50 na kokarin da kake yi ba zai tasiri ba saboda muhimmancin da yanan gizo yake da shi a rayuwar
1: mu kana ganin kamar Najeriya a wannan fannin har yanzu muna baya ne saboda mutane suna ta mamaki yanda za a ce mutanen nan suna amfani shafukan sada zumunta har zaka je kai tsi kana rabon kuɗi mutane suna karba kuma ƴan ƙasa kaga abu ne na mamaki
0: haka ko su fito su nu abubuwa dai wanda ke da ban mamaki da ban
1: kuma sai a ce an kasa gano a shiga a
0: kan sunan miki ko ba na san mutane su dauki fahimtar cewa wai ba an kasa ne shi tsari na tsaro abin da ke gudanar da shi shine bukatar da wanda ke shugabancin wurin yake da shi misali da abu ne wanda aka dauke shi da muhimmanci yanzu misali kin ga a jihar Kaduna kwanikin baya da aka yi lokacin da wani ya soki kasar Isra'ila ne ko a cikin dan karamin lokaci aka ji aka kama shi
1: kwarai kuwa
0: yawa to kin ga abin da turanci muka ce political will to shine wani lokaci ke hana irin wayannan to ina gani akwai bukatar inganta shi wannan kuma da alhamdulillah da yake yanzu lokaci ne na siyasa kamata yi mu a matsayin mana ƴan ƙasa mu ringa kira ga ƴan siyasar mun tuna mu yi musu tuni da cewa fa wannan kusan bayar da tsaron nan shine wajibi ba wani abu wanda yafi bayar da tsaron nan in suka tsaya suka bayar da shi mai wakila bayan sabuwa za su biyo baya akwai zan dan so in yi bayan da martani ga shi abin da commissioner ya faɗa da nace akwai kusan rashin haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi abin da nake nufi kuɗaɗen nan da ake ba ma gwamnoni kamata yi su kokari su magance ababen da ke jawo matsalar tsaron kin ga yanzu yara da ba sa zuwa makaranta duniya duka babu kasar da take da wannan matsalar kamar Najeriya kasancewa na matasan wayanda ba su da ayyukan yi har dai arewa kiga matasan mun sun shiga cikin dogon mota su tashi daga nan har Lagos shekarun jiya ba da jimawa ba gwamnan wani gwamna daga cikin jihohin nan na kudancin Najeriya fitowa yayi a gidan TV yake cewa yawancin yaran matasan mu dake tasowa ƴan ta'adda ne ko ƴan bindiga ne to amma ni na san cewa abin da ke kai su neman abin yau da gobe ne suke kai su can to kinga akwai bukatar gwamnoni mu yi kokari su ba mu matasan nan horo skill acquisition su ba su kudade dan jari wanda zai taimaka musu gudanar da rayuwar su yau in kika zai yi garin Abuja matasan mu ne zaki gani da ayaba akai su zaki gani da mangoro suke sayarwa to abinda nake nufi kenan hakki ne na gwamnonin jihohin arewa su magance wannan matsalar kudaden nan da ake ba su
1: yayi rashin aikin yi da sauransu wanda kuma shi ma kamar kana kokarin cewa yana taimakawa sosai
0: ai yana cikin dalilan da ke jawo matsalar tsaron matasan nan daga cikin su ne ake kwasan shi ya sani shi commissioner don misali yanzu a Kano na zauna da commissioner Kano kin ga babu inda ake da matsalar ƴan daba arewa kamar Kano amma shi commissioner ke gaya min cewa sai su kama ƴan daba su je su kulle su a prison suna jiran a nace a prison su aje suna jiran a yanke musu hukunci to amma matsalar ko in aka zo ko a gaza yanke musu hukunci sannan dole su sake su saboda doka bata ba su rike su na wani dokan lokaci ba ana sakin su kuma komawa za su yi cikin harkar da suka saba to kin ga akwai gibi anan kamata yayi akwai tsari in aka kama mutum in wanda za a canza mai tunani ne a canza mai a dan bashi dan jari
1: ko tsarin kai rehab ko irin wurin
0: rehabilitation
1: haka ne wurin da za a sake sauya tunanin
0: mutum in kika zage arewa haka zaki ga matsalar nan take to ne abin da nake nufi kenan amma muka zo ga batun hadin kai tsakanin bangaren tsaron akwai shi ma kanshi akwai matsalar misali tsakanin soja da ƴan sanda tsakanin ƴan sanda da DSS da sauransu abinda muke cewa interoperability shi kanshi din commissioner ya san cewa akwai matsala alhamdulillah gaskiya
1: ba sa kana nufin kamar ko ba sa hadin kai
0: wurin yadda ya kamata yanzu misali kashe general Rabe da aka yi wallahi in wata kasa ce aka kashe general irin haka dukkan su zaki ga sun hada kai sun shiga dajin nan shi wanda aka shi an san shi kamata yanzu an kama shi kuma an gabatar da shi gaban kotu kuma ba wai aiki ba soja za su yi wannan ba dukkan za su hada kai su ci gasi to abinda nake nufi kenan alhamdulillah kuma an samu ci gaba daga inda aka fito jiya yanzu gaskiya muna dan ganin ci gaba dangane da hadin kai interoperability din nan tsakanin wannan bangaren amma har yanzu akwai wannan matsala
1: akwai gibi to kai maganar rashin hadin kai to kamar rashin yadda kuma tsakanin mutane da gwamnati ka me yake ja wannan kana ganin kamar yana taimaka wajen yanki da wannan
0: kwarai kuma gaskiya kusan duk wani jami'in tsaro wanda zai ga yamin gaskiya san cewa akwai wannan matsalar shi kanshi commissioner ina gani
1: ya kamata a ce kamar su ma mutane kamar inda kace suna taimaka wajen bada bayanan taimaka wajen yanki da wannan matsala amma babu wannan
0: Wato yana tattare da yadda aka samu matsaloli ne a baya, kuma alhamdulillah wannan gwamnatin da kuma yawanci wanda suke shugabancin bangaren tsaro sun yi kokari, to amma dole ne sai an canza mai tsabuwa. Yanzu misali kin ga Jehova Mabame da ake yi a kasuwanni wani lokaci ya kashe ɗan ƙasa wanda ba su san hawa ba su san sauka ba, to shi kanshi yana shafan wannan. Sannan ƙauyuka inda za ka je ki ga babu jami'an tsaro, ƴan bindigan nan su zo su sace na sakewa su kashe na kashewa, to shi kanshi yana jawo wannan. A taƙaice dai sai an inganta shi tsaron, to lokacin ne kila ɗan ƙasa zai samu ƙarfin gwiwar gabatar. Abu na biyu kuma shine kariyar da za a ba mu wanda ya bayar da shi bayanai ɗin wanda za su kama, to akwai buƙatar hanyar da zai bayar ɗin shi ma inganta shi. A taƙaice dai dole ne sai an yi ƙoƙari an canza yadda ake gudanar da abin, shi ɗan ƙasa ya fahimcewa, saboda shine fa ake bayar da tsaron. Idan bai fahimci haka ba to zai yi wuya ya ringa bayar da bayanai. Yanzu fahimtar da yawanci ake da shi shine sai kana da mai kuɗi ko kana riƙe da madafan iko kafin a baka kariya. Idan baka da shi kusan ba wanda zai kula da kai, to sai an canza wannan. In kika je kasashen waje yanzu yanki za ki gani aikin jami'an tsaro ƴan sanda aiki ne na jama'a, ba aiki wai sai kana dan siyasa ba ko kana rike da wani mukami kafin a baka. To dole ƴan ƙasa na da wannan fahimtar kuma sai an canza. Duk da yake kamar yadda nake ana kokari, wannan gwamnatin tana kokari, to amma gaskiya abun ya dade, an dade ne ana yi.
1: Da kai batun kokari akwai sojoji dake cewa ba a ba dama, ita kuma gwamnati tana cewa tana iya kokarinta, me yasa ake samun haka?
0: Gaskiya ban da wannan fahimtar sani na dai, kuma gaskiya lokuta da yawa a baya-bayan nan wayannan hafsin sojojin yawanci in suka je za ki ga suna umurtar su dakarun. Ko yau na ji ɗaya daga cikin hafsin sojojin nan ya bayar da yayi jawabi kuma ya bayar da umurni cewa kakkuraga mai wayannan ƴan bindiga. Shi kan shugaban ƙasa ya bayar da wannan kakkuraga. Wani abu wanda gaskiya dole mu ambace shi shine ƙwarewa da irin kayayyaki na aiki wayanda muke bukata. Har yanzu akwai gibi a nan, akwai buƙatar kayayyaki na aiki. Yanzu misali kin ga irin da yake da hira ce muke da kowa na saurari, barin bashi a hakanan, akwai buƙatar koyan su kayayyaki na aiki na musamman wanda zai ba mu dakari na kundin bala. Don wannan ya kamata mu jaddada shi, dakaru na kundin bala waɗanda za su iya shiga ko ina ne, dare, ruwa, cikin daji, su je su kwato wanda suke son kwato. To gaskiya akwai gibiya nan, muna buƙatar kayayyakin aiki waɗanda zai ba mu irin waɗannan dakaru na kundin bala, da kuma horo wanda zai ba su dama su yi aikin su yadda ya kamata.
1: Bari ni ji wurin CP Ahmad, muna tare da shi na Zamfara ko? CP kana jin mu?
2: Ina saurara.
1: To CP, me zaka ce kan batun rashin haɗin kai da ake ganin akwai na kasu, musamman akai batun kamar rashin haɗin kai tsakanin jami'an bangarorin jami'an tsaro, ƴan sanda, sojoji da sauran duka dai hukumomin tsaro?
2: Alhamdulillah ban cika son magana dangane da matsaltsalu da ake samu ba. Na su bukata mu duba hanya da ake samun nasarori ba kuma sauƙaƙe ma al'umma abubuwan da ake. Kamar nan a jihar Zamfara, na farko shi gwamnat jihar Zamfara sau da dama idan za mu yi mitin, commissioner ƴan sanda yana gurin, theater commander ko brigade commander yana nan, ke kuma director BSS na wurin, kuma a kullum maganan shi ne ku haɗe ku dunkule wuri guda domin tabbatar da cewa an sami nasara a jihar Zamfara.
1: To kamar ya alaƙa take wurin tafiyar da ayyukan ku tare hukumomin tsaro a nan Zamfara?
2: To alhamdulillahi maganan nan da nake da ke wallahi lazim, mun zauna shi brigade commander da ni da shi muka sami juna cewa mu je mu samu mai girma gwamna, mu faɗi mai ga abebaɗi da muke buƙata saboda muna so mu dunkule wuri guda domin mu yi duk wasu ayyuka da zali. Mai girma gwamna ya ba mu haɗin kai, akwai abebaɗi da ya ba mu, akwai waɗanda kuma yanzu da nake magana da ke baya ma Najeriya kuma abubuwan da suka hidda shi kenan. So duk yanda ake kallon al'amarin akwai abin da mutum zai iya faɗi daidai da abubuwan da yake gani ya sani, amma akwai abin da in ba tana daga ciki ba baka fahimtar abubuwan da suke akwai. Koda al'umma za su iya cewa akwai matsala tsakanin jami'an ƴan sanda da DSS ko da soja, kamar yadda na faɗi ni zuwa na jihar Zamfara tsakani da Allah ban ga wannan ba. In kuma akwai hanyoyi da za mu bi domin mu ga cewa mun magance wannan. yadda al'amuran suke a baya na ji wani yayi magana daga birnin Magaji. Gaskiya ne, birnin Magaji akwai matsaltsalu da muke fuskanta, amma akwai bangarori da dama na jihar Zamfara da ake samun sauki dangane da wannan al'amari. Me yake kawo wannan? Shine haɗin kai da muke. A yau ɗin nan da nake magana, ba gegan da yake magana an sada nakiya gurin. Akwai mutanen Brigade Commander da jami'an tsaronmu, akwai na gwamnatin tarayya, an tafi gurin. Akwai abubuwan da muka yi, kuma kamar yadda na faɗi miki, a yanzu haka in kin kirawo wasu daga karamar hukumar Gumi za su faɗa miki cewa akwai jami'an tsaronmu na 'yan sanda da suke cikin daji suna ba ta kashi da waɗannan 'yan bindiga. So duk yanda ake
9: idan za ku shiga dajin kamar tunda ka ce akwai haɗin kai kuma kuna aiki tare, 'yan sanda kawai ne suke tafiyan ko kuma kuna tafiya ne tare tsakanin sauran hukumomin tsaron da kuna haɗuwa?
2: Abinda alhamdulillahi akwai ayyuka da muke haɗewa tare mu yi baki ɗaya, akwai wanda kuma muke ga cewa wannan ya fi dacewa da ayyuka na soja sai su je su, wannan ya fi dacewa da ayyuka na 'yan sanda mu sai mu je mu. Amma akwai aiki da ke zuwa wadda ga baki ɗaya sai mun dunkule wuri guda domin mu aiwatar. A cikin ikon Allah waɗannan abubuwa kuma mun fahimta cewa mun fara samun nasarori kamar yadda na faɗi.
9: To zan dawo wurin ka CP Ahmed, bari na je wurin Dr. Yahuza Getso, shi ma mai nazari ne kan harkokin tsaro a Najeriya. Barka da shigowa cikin wannan shirin Dr.
10: Barkanmu da wannan lokaci.
9: Dakta, anaka tunanin kamar me ka fahimta yasa matsalolin tsaron da ake ta magana akan su aka gagara kawo ƙarshen su a Najeriya?
10: To abubuwa ne masu yawa, amma zan dunkule su akan abubuwa guda uku zuwa hudu. Abu na farko, wato a haka rami da aka yi na satar kudin ƙasa da cin hanci, ta hanyar cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakere, rubda ciki da abubuwa makamantan waɗannan. Abu na biyu, wato rashin ɗaukar mataki na ladabtarwa akan waɗanda ake ɗorawa nauyi. Yanzu misali, CP da ke magana ya yi wata da watanni yana kwamishinan 'yan sanda, kuma dukkanin DPOs ɗin shi na ƙananan hukumomi da ma duk inda suke sun san masu laifin nan, sun san inda masu laifin nan suke, kuma sun san me ya kamata a yi. Don haka ya kamata a ce ana da joint operation, ma'ana wato tsari na haɗaka na kai hari ta sama da ƙasa, kuma kaiwa kai tsaye gare su ba wai jiran su ba, domin an san su a yanki na mazaɓa na akwatu, na akwatin zaɓe, a yanki na mazaɓa, a yanki na ƙaramar hukuma, a yanki na ɗan majalisar jaha, a yanki na ɗan majalisar tarayya da sauran makamantan su. Don haka za a iya profiling ɗin su kamar yadda ake profiling ɗin akwatin zaɓe, kuma za a iya ɗaukar matakin da ya kamata akan su. To babu wata hukuma da ta taɓa ladabtar da shi kwamishina, ko kuma shi kwamishina ya ladabtar da DPO da ke yankin da ake kashe mutane, ko kuma wani brigade commander da aka taɓa ladabtarwa domin a yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Don babu yanda za a yi a ce an ɗora muku nauyin jama'a kuna cewa kuna aiki, ana ba ku kuɗaɗen da ya kamata irin maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa, kuma a ce an ci gaba da kashe mutane, kuma ana ci gaba da yi muku ƙarin girma. Abu na uku shine ita kanta al'umma. Akwai munafunci mai yawa a cikin al'ummun da ke zaune a waɗannan guraren, domin kullum ina faɗa waɗanda suke aikata waɗannan laifin 'yan asalin jihar Zamfara ne, ba baƙi ba ne. Ba zan ce babu baƙi ba, amma baƙin ba su taka kara sun karya ba. Domin tun daga zurmi har zuwa gayari, tun daga gayari har zuwa ƙarshen ƙaramar hukumar Bakura, tun daga 'yan kuzo ko kunce tun daga 'yan kara har ya zuwa ƙarshen ƙaramar hukumar Bakura inda take iyaka da Sokoto, ko kuma inda take iyaka da ƙaramar hukumar Raba, ko kuma har ya zuwa Galadi ko Katuru inda suke da iyaka da jihar Sokoto ta ɓangaren Sokoto, gabacin Sokoto. Babu inda ba ni da alaƙa da shi, kuma wannan alaƙar ta sama da shekara 23 zuwa yau. Don haka kullum ina magana da waɗannan mutanen, waɗanda dai na sani su ne waɗanda suke aikata waɗannan laifukan, ba baƙi ba ne, in ma da baƙin ba su taka kara sun karya ba.
9: Kana nufin kamar su 'yan bindiga ne ba su sauya ba, mutane kamar guda ne, rukunin mutanen da aka saba da kullum da koyaushe ke kai harin su ne dai ba baƙi kuma ba sabbin mutane ba?
10: Ai, na ji daɗi da yake na ji kun tuntuɓi mutanen ƙananan hukumomin. idan a mutanen kananan hukumomin da mazaɓin da yankunan akwatunan zaɓe akwai wanda zai kira ya iya ƙaryata ya huza getso akan cewar waɗanda suke kai har-haren a yankunan akwatunan da yankunan mazaɓin da yankunan kananan hukumomin su al'ummar da ke zaune a wannan guraren basu san su waye ba. Ina son wani ya yi ƙoƙari ya kira inda damar da za a kira ya kira ya ƙaryata ni na ce sama da kashi 75 cikin 100 'yan asalin jihar Zamfara ne kamar yanda mai daraja gwamna da kanshi ya taba faɗa a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai kuma kamar yanda ni ma na fi shekara 17 ina faɗin wannan kuma ina da rahotanni wanda na fara badawa tun shekara ta 2008 na fara bawa hukumomin tsaro a jihar Zamfara rahoto a rubuce na samun makamai a guraren da bai kamata ba kuma makaman na AK-47 a karamar hukumar Shinkafi na gani a karamar hukumar Bakura na gani a karamar hukumar Zurmi na gani kuma a karamar hukumar Bindin Magaji na gani kuma tun wancan lokacin waɗanda suke ji na ƴan waɗannan yankunan sun san wane ne huza getso kuma sun san da waɗannan abubuwan da suka faru
9: to bari mu ji me CP Ahmad zai ce
10: san da wannan
9: bari mu ji me CP Ahmad zai ce kan waɗannan maganganu naka CP kana tare da mu ko ka ji abinda Dr. Yahuza Getso ke cewa me zaka ce
2: to alhamdulillah shi yayi magana dangane da cewa babu wani commissioner da aka taba ladabtarwa saboda yin ba daidai ba ko kuma babu wani DTO da ya kasance a ladabtar da shi maganan nan da muke da shi a dan zama da ne na ƴan kwanakin nan akwai saboda wasu dalilai da mutum ba za ya iya fitowa fili ya faɗi su nan ba amma maganar ladabtarwa kwarai da gaske akwai saboda for the record akwai commissioners of police da ma an kore su daga aiki akwai DPO da ya kasance an kore su daga aiki akwai waɗanda aka rage musu matsayi
9: saboda an same su da hannu a tabarbarewar tsaro
2: an same su da laifi generally laifi na aiki da ya kai ga tabarbarewa na tsaro saboda haka kamar yadda na faɗi kowa yana magana ne daidai da abin da ya fahimta akwai abin da baka ganewa so lokacin da kake ciki kuma na biyu kamar magana cewa akwai kayayyaki na aiki koko yayi magana dimbin kuɗaɗe da ake badawa kaza da kaza da sauransu da su ne ina bukata sai ya koma ya dubi budgetary allocation da ake yi kuma cash backing da ake samu me ke akwai maganan an bada dimbin kuɗaɗe an yi kaza an yi badakala da su da wannan ya dai faɗi abin da ya faɗi amma
9: an yi maganin cewa jami'an ku ana kashe su kamar kai jami'an ka nawa aka kashe yanzu a Zamfara
2: zuwa yanzu ukun dai da muke magana cewa akwai maganar nakiya da ta kai ga sanadiyar tafiyan su mutum kwana uku wayannan ukun su ne iya jami'an tsaron da muka sani na ƴan sanda saboda ni jami'i ne na san
9: eh dama na ƴan sanda nake magana da aka kashe a nan Zamfara tun daga
2: kama
9: aikin commissioner
2: a wannan shekarar baki daya mun rasa ƴan sanda kwara uku a filin daga
9: to zan saki dawa gare ka bari ni je wurin Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani Tawakkulin Allah barka da shigowa cikin shirin
11: yawa barkanki da hajjia
9: to kamar meye ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa
11: wallahi abin da duk ya fi damuna shine idan za a ga gwamnati ko gwamnatoci adalci ba za a ce ba sa kokari ba idan aka dubi irin magudan kudaden da suke kashewa don tabbatar da tsaro musamman a matakin kasa kusan sai ki ga ai kasafin kudin tsaron ya fi kowanne da kuma yadda jami'an tsaro da yawa sun rasa rayukansu to amma abin takaici shine gaskiyar maganar ita ce babu faci gaba amsa kuma ita ce domin har kullun kafin ka magance kowace irin matsala ya kamata ka tantance me ya kawo ta idan ka tsefe abin da ya kawo ta sai ka samu saukin ta cikin sauki to amma abin takeici shine kawai funjum ake yi duk wanda ka tambaya mun sha ga gwamnati muna da kunshin shawarwari masu kyau muna tuntubar jami'an gwamnati muna magana da su akan cewa ga yadda za a yi a samu maslaha kullun abin da muke faɗi shine wajibi ne amfani da sulhu wajibi na kowa a saurare shi a ji menene bahasin abin da ya sa yake abin da yake yi sannan bayan an yi wannan ya zama wajibi an yafi juna domin wannan abin fa yana faɗa kanmu gaskiya ya shafi zamantakewa ya shafi jinsi har wani jinsi da yana kyamar jinsin wani to kaga wanda kuma duka jinsin na jini ɗaya ne uwa ɗaya ne uba ɗaya ne komai abu ɗaya ne to wajibi ne a zauna a tantance a yafi juna gwamnati kuma ta tsaya ta fahimci cewa akwai matsala ko masu magana da yawun masu mulki gaskiya galibi suna mutane rubutu babu wasali matsalar nan akwai ta amma sai a ce maka babu ita wadanda kuma suke cikin ta tsundum suna fita su faɗa suna matsala tunda muke a duniyar Najeriya nan kullum muna magana akan rigimar arewa maso yamma da rigimar arewa ta tsakiya ita tafi addabar Najeriya a yanzu kuma wallahi wallahi wallahi sau yawan mutanen yankunan ba rigima mai sauƙin warwarewa kamar ta kuma babu hanyar da za a warware ta in ba haɗa da sulhu ba
9: Tuba damuwa muna godiya kwarai daga sai Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta Kudan Allah bar mu saurari ra'ayoyin masu saurari sai mu dora shirin
12: Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger matsalar tsaro da yake faruwa a kasar Najeriya musamman a arewacin Najeriya da sauran kasashenmu na Afirka abun yana ƙara ruruwa to ni kira na ga gwamnati da al'umma baki daya sai an tahi an hada kai sai an hada gwiwa tsakanin kasashe makwabta domin in aka rantumo ko aka koro dan ta'adda to a bada dama in sojojin Niger ne suka koro yan ta'adda daga Niger to a ba su daman da za su bi yan ta'addan nan ko da sun shiga Najeriya ne sai sun kamo su ko yan Najeriya suka koro yan ta'adda daga daji zuwa cikin wani kasa na ƙetare to a ba su dama su ma su bi har su kama su har su je inda suke to in ba haka ba ake ba a magance wannan
13: sunana Abdulkadir Buhari gidadawa daga Sokoto birnin Shehu matsalar tsaro da takicenyewa ta dangance shugabanni na musamman gwamnati na yankin arewa maso yamma na farko sun kasa hada kansu game da harkar tsaro domin su yi runduna mai murya guda wadda ko ina tana iya shiga domin samun nasara kawar da waɗanga yan bindiga cikin yankunanmu sun kasa kuma yin hada kai su ta inda shugaban ƙasa da murya guda domin su ce a ba su sojoji a yi musu operation na kawar da dazuzzukan da ke waɗannan yankunan da haka in dai da gaske na su ya kamata su yi abin da ya dace domin kawar da wannan matsala bai yiwu a ce ka tsana ana sulhu zamfara ba a yi Sokoto ana sulhu zamfara ba a yi dole na a yi murya guda ko sulhu sulhu ko yaki yaki
14: mai magana Suleiman Umar Zurmi
15: sunana Kabiru Yahaya da aka fi sani da Kabir Fashion da ke Damaturu a tarayyar Najeriya wato a zahirin gaskiya akwai mafita a harkan tsaro a Najeriya tsakani da Allah yau da gwamnati za ta dauki hankalinta gabaki daya ta maida shi kan harkan tsaro insha Allah za a samu abin da ake so kar ba ku manta yanzu yau din nan ni da zan bude baki in zagi gwamnati ko in zagi wani babba a gwamnati wallahi wallahi ko cikin kasa na shiga sai an nemo ni an hukunta ni
9: ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan kan wannan batu da muke tattaunawa idan na dawo ranka Dr. Kabiru menene ra'ayinka kan batun wannan 'yan sandan jihohi da ake magana za a kirkira wanda ma ake tunanin za su iya kawo saukin wannan matsala na tsaro
0: to alhamdulillah kusan dai gangar ga fahimta na 'yan siyasa yanzu shine a yi shi wannan din ya ita gwamnati mai ci kusan ta riga ta yanke hukunci kuma da yake take da gallaba majalisa kuma yawancin gwamnati cikin ta take ina gani mai yiwa kila za a iya samun nasara kamar yadda kika sani an zauna a majalisa da bukatar a canza kundin tsarin dokar kasa wanda kuma wajibi ne a canza shi don a samu a kirkiro su wayannan yan sanda na jihohi sai dai wani abu wanda nake gani ke da muhimmanci fahimtar da ake da shi na cewa idan an kirkiro su su ne za su magance matsalar tsaro ina gani akwai gyara a nan dazun na yi batun yara wanda ba sa zuwa makaranta na yi batun rashin hanyoyi na yi batun gasunan to ba yan sandan jihohi bane za su magance wannan
9: kana ganin ko an da yan sandan jihohin ma ba za a samu sauki ba
0: inda ba a magance wayannan dallan da ke kawo matsalar tsaron ba da gaskiya ba za a samu sauki ba
9: to kamar dakarun tsaron dazukan nan fa da ake magana wanda ake cewa forest guard
0: shi ma tsari ne wanda gwamnati take son ta fitar kuma in ba zaman ta bai kusan shekara biyu kenan wannan majalisar tattalin arziki ta kasa wato national economic council ta zauna ta tattauna ta amince su gwamnatin kan cewa za su kirkiro wayannan jami'an tsaro na gandun daji to alhamdulillah na gani ko da aka yi karshen shekara 2025 jihohi bakwai sun yi wannan to a baya-bayan nan saboda matsalolin tsaron da suka addabi wayansu jihohin irin jihar Ondo jihar Katsina sauransu mun ji ita gwamnatin tarayya tana tallafa musu don su dauki wayannan dakaru kusan 1,100 ko wace jiha to kin ga muka koma magana da ne a baya
9: duk dai kana gani duka ba zai kasance mafita ba
0: ah ma'ana gwamnonin nan suna samun kudade amma duk da yake an amince cewa za a dauki wayannan yan sandan na ko jami'an tsaro na gandun daji da matsalar tsaron da suke da shi kuma duk wani wanda yake nazarta abin ya san cewa cikin dazuzzukan nan ne wayannan yan bindigan suke to amma gwamnonin ba su dauki tashi daukan wayannan ba sai da gwamnatin tarayya ta zo ta shiga cikin al'amarin to yana cikin dalilan da nake cewa akwai bukatar gwamnoni su shiga wannan tafiyar duk da yake gaskiya kan yi kudin koro gaba daya akwai wayansu daga cikin wanda alhamdulillah yanzu misali gwamnan Kaduna gaskiya cancance yabo da yadda kullun muka tashi sai mun ji matsalar tsaro a Kaduna yanzu kin ga abin ya rugu
9: mun yi kokarin mu samu kwamishinonin tsaro da kuma wakilan ma gwamnonin jihohi amma kusan duk sai aka rika wasu su ce za su shigo amma da karshe da aka daga zazzamiwa ba mu samu ba sai na Zamfara da aka bari in sake koma na wurin Zamfara saboda mana magana saboda yanayi na lokaci kwamishina menene ra'ayinka kan batun yan sandan jihohi kana ganin kamar idan aka samu su musamman ko a nan Zamfara yanzu za su iya taimakawa wajen kawo saukin yanayin da ake ciki
2: to alhamdulillah duk kasashe da suka ci gaba suna tattare da yan sanda na jihohi kuma tsari na yan sanda na tarayya ya bambanta da yan sanda na jihohi wannan ya ta'allaka ga yadda aka fuskanci al'amuran idan ya zama akwai abinda a nasarance muke kira political will cewa ga cewa yan sanda na tarayya da na jihohi sun yi nasara insha Allah babu abinda zai hana su yin
9: to me kake ganin mafita yanzu a gurguje saboda yanayin lokaci
2: to alhamdulillah kamar yadda aka fadi dole ne ya zama sai an hada karshe da karshe wuri guda domin cimma nasara idan muka yi wannan shine daga bangare na masu mulki su jami'an tsaro kuma al'umma baki daya sai an hade wuri guda mu yadda cewa wannan al'amari ba daidai bane kuma ya kamata a magance shi domin yan kasa ya kasance abubuwan da suke su ne daidai
9: to madan
2: an yi wannan shi ne
9: to bana ji wurin Dr. Yahuza Getsu kai ana kara ai menene kake ganin mafita a yanzu a gurguje ba mu da lokaci
10: okay mafita a yanzu shine a samar da tsari na hadaka na yi tare kuma a tabbatar da cewa an dauki karin wadatattun ma'aikata tare da shirye tsarin da zai bada damar ladabtarwa da kuma yabawa ma'ana amfani da dabarar da za a tabbatar da wanda yayi mata ce mai madalla wanda yayi ba daidai ba a dauki mataki akan shi da kuma kaiwa ga su waɗanda suke rike da makamai ko dai su ajiye makami ko kuma hukuma ta dauki matakin samun ikon kasar a hannunta domin yanzu wani bangare na kasar ne yake hannun gwamnatin kasa wani bangare da yawa kuma baya hannun yana hannun waɗansu ƴan kasa waɗanda suke zungurin gwamnatin da dan yatsa a hance ta
9: To madalla muna godiya kwarai da gaske daga Dr. Yahuza Getsu kenan da bakin mun gaba daya wanda duk tunda ya kawo shawarwari da mafita kuma muna fatan hukumomi suna sauraro kuma za su dauka su yi aiki musamman ma bangaren gwamnatin Najeriya da muka so su shigo cikin shirin amma hakan bai samu ba da kuma waɗanda muka gayyata cikin shirin amma daga ƙarshe suka nuna ba za su samu dama ba an da ya bada mafita da shawarwari da yawa da muke fatan za a amfani da su saboda a samu sauƙin wannan matsala Dr. Kabiru muna godiya kwarai da gaske da ka samu damar shigowa da kuma CP Ahmed Muhammad Bello kwamishinan yan sanda na jihar Zamfara da Dr. Yahuza Getsu kai ma mun gaishe ka a kuma gaida Badamasi Abdulkadir Muktar wanda shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka ji sai Fatawu Muhammad ya sada ni da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa kuna iya sauraron shirin baki daya a shafinmu na bbchausa.com a huta lafiya